0: aya isi banka sola meje wudi to at idu ita for lakra
1: aha
0: ka dien le tien ka doni le tien
1: yati
0: ka mamusu da tien
1: aha
0: na ka occasion sola ki fo adi fo
1: nam
0: parce que ibra la famille kunagi
1: nam
0: monsieur bari quel fait cosa monsieur bari inoli
2: ah
0: tanam fe
2: da tara yo mna otango tanam nana
0: tara yo mna mutul matigida
2: aha alhamdulillah bon dana ma se magi kwi
0: mhm
2: akolo radi ina guru fa iso radi ira
0: mhm
2: sare mo na fa ina ndongoma
0: mhm
2: ina ko bi fan sa ira
0: mhm
2: ana ma kwan ndongoma
0: mhm
2: ina se sa ira na ndongoma di medina na kine
0: mhm
2: e di beri la bora ite ira de a bari le mere yar bula ite ira
0: mhm
2: in va na ina a ina we na no di medina ra
0: mhm
2: di medina ra akana ma na kine aguru guri
0: mhm
2: Emeli makana di menne di medinara dia na mo
0: e
2: fa na mo habara ali soko
0: mhm
2: akule a folo mayore na na bare de nare
0: mhm
2: ya folo na ki petit a petit ira urgi so ai kya na ke afain ana mini travo ma amase mana kine
0: mhm
2: e na na ma sha ken e ambassadeur de sa famille
0: eh monsieur bari
2: mam
0: ba fe di medina kam bar kha khili soto
2: mam
0: ba fe nara
2: Ma me fa fe na re.
0: Na re.
2: Ah.
0: Ko na di na di na re violer ma a partir de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Na kame na kan na rabama. Na kame il est capable de faire tout aussi hein parce que na kan na ki na mu dunia kolongi.
2: O parler na sen de fe na ser en fe ko ma me fe na fa indira.
0: Awa ye ga intervention na ba pre un mo emma.
2: Awa ire, awa ire. Mira pe lo rapele ma.
0: D'accord. Ikaya yes. Merci beaucoup. Eh, la bi numa mana kama sembe mse baribe.
1: Naam.
0: Violeur clinique violeur.
1: Ogina ma bitungi.
0: Fenne biari ya kosi France.
1: Naam.
0: Alume ministre de la justice rano démissionné de.
1: Yo.
0: Akeli mrima.
1: Aha.
0: Mrima rangine di me violer ma.
1: Mhm.
0: Nige nye munya nye fu yatili.
1: De wotan.
0: Na mbere plante nansa ay kalamu
1: mm-hmm.
0: na plante na retardé
1: ha retardé
0: ha sa fi bote kana
1: han ki kisa kan han tamer kirin lwe
0: han kirin lwe
1: na bonanira
0: na bonanira
1: ah Iyo.
0: Awa nabia watananaki
1: yo
0: donc violer khaymu na ma lu khuna lo mki fara foti na ma lu tuer ha wali nara iradi khuru ka ga destination la ma akani makoka akani
1: yo
0: kama ramu na ma comprendre Mireille bala sukui barima et puis kana mireille di ma 3 ans 4 ans 7 ans 8 ans ne musezi kana ma ende viole douche kui ende viole mireille ga batu yire kui et sana ala koni ramanyaho
1: et autant
0: non mali nasuku gine di me di ga kulung
1: nam
0: ire babe ni ngakui me
1: mm-hmm.
0: parce que mi yo raso e mara
1: feu
0: ye ko ni ga di kun mi yo raso e mara
1: feu
0: Imende
1: iyo
0: ina ma kitiki andima
1: naam
0: ya mane kafini ntanako
3: mhm
0: misira bam
1: iyo
0: gitongo ko moto namfari
1: mhm
0: ala ina wunta gi
1: asika fa amatin kande moto
0: motora
1: asika fa amatin kande de
0: aha ibarato
1: iyo
0: abara ya mfameni
1: aha
0: gileri me na fala mai ka ta wa moto matin ka fini sa moto ya ko sal kromu na babayi
1: aha
0: mile
1: mile tu
0: mile
1: mile tu
0: bye ba mile Ima feme nyi inabulu Ima inifabulu Mwafu ile Anta nyiwi kira mamilila Mamiliti inifabula ti inabulu Mamilisa nintinye Itepranti yala Yibila woko inakala mile na inakala mile lima
1: Antuka
0: Kajinikimi kakulu Mgini mbure kaya mituga maa kusi Imi mbure kaya nakama kuridera
1: Naam
0: Ina matuga abadi kamara ala kusi maine
1: Feu
0: Ime mbe
1: Naam
0: ri sabari
1: nam
0: koko munyoma feu ira dunia na makana
1: mhm
0: ana agbegbe na nana kai barge koko kolo ni problem yomu nana konega kolo ne tine pa labri
1: aha
0: ba sai dala na kai kanima kira fama mara fani na ifam fate ana ga ade miya ta gira minima ade atire miya ta gira minima
1: iyo
0: kai yam fatu ayya ta gira mini
1: eh wata
0: ina fara lawa na gabete bana eh manin karsa lure sheyiko
1: mhm
0: sheyira dai
1: mhm aya kutu mana na
0: nabi
1: ya ta alo ina ma sengi
0: 666 Ora masla ba mas blanc. Ami mon yere tutima. O mala bangi kirin ku o declaration na ba wa mas simanga.
1: O communiqué.
0: O communiqué. Wai sariye masra wai sariye safari.
1: Ku fala.
0: O kono ku fala. Na mu je ba ku mardi. Mais o fata ko britan na soude o ngi mre yo forte yira.
1: Eh ande ba ni finde. Ande ba tanga na tanna. Ina kulun da de na ko biri mini mane be
0: fatana la
1: na lan kunde eska mane meni
0: l'autonomisation des femmes
1: yini eke
0: autonomisation des femmes gere shoma fe ko bi da ba ma wora de ira ara ba ma gine de me ira wala tori sari la bomba fala na sindina wodi me nan eduke kala bar na fi ndo ga walida
1: ko
0: sensibilisation sur sur ira ko na bi una toma ko
1: ma toma
0: ya me mana to autonomisation des femmes autonomisation des femmes
3: gine gilu iki
0: ah ba wa tanan
1: ba aliya masere kire fake big binana gena kay adimba kan lu kyo ki
0: madam konde
1: madam konde
2: laidino
0: yo
2: salam aleikum
0: wa aleikum salam
2: awa benande
3: na sheri koko
2: ame anadin
3: topale
2: awa aye bale ma
3: aha
2: eh laidu da de wo mbaraga onye
0: ah madam konde
2: kona kyo ki
0: ta
2: kwai di mebiri mile eh la di na kwai di mebiri mile wallahi digi na bonya muta en ko to fili ku yati yati parce que ni fi modeli me ta gali huma igbe na nga fe bira me fu biri lamba i khadi kam makanta yati yati ntan bi na nyire bi ka lamma set tank ke ko nare mali nto mini masarema mini fi serema tv kondo ko nara sinna fa yana mini hina hadin do boro ko mwame ya kusgam matira no mami gatira sma dam mamen afala kido ko yakoy bilde la dino ala ko na ala ga man ko wumbe mari gi
0: amina
2: buya kata ga fere fi ni feta mayati e galuwa nan igaluwanan satata ta ko ta fannaga sara ba me wontan be fira ba mane me sisse mi
0: madam konde luwana na kono kono nation na gam na ba man na ngele fu
2: na goore la idi
0: ah ala
2: ah ala ma ivier fe sa fala tora fe na
0: e wota
2: fe ma la idi no ivier fe ra ba ma me sisse mi ni ma ku e ma to di me fannaga na ba fi parce que ko le na ba sisse mi ni ma ah assalamu alaykum la
0: idi wa alaykum salam na nga fekirin falabe mana ngonde ba ga wende ya ko singa fekirin falabe se bin na mini bu ma Senegal wi yar fi na ga bunu ma nabi kiti sandari na na nabi yele da
1: yati
0: afa kara
1: yati
0: atanam fabir na ba ana ga gi abaran tan soto ko kono me am yo soto ifanga lara ina matali mane ka fabir nga mini ko ma Senegal ka viol fi bi ko ma fe mu ko ma dangi nara imembe nage nage sariye nana di asabakhina mgina kan mgi kirem filmi
1: kona matimme fi
0: no aratimme fi nalati rabama
1: yati
0: geli dagan sama nanangunu te baran kompran
1: ayilifu
0: gimoli sen kriminen
1: mga fakhenara
0: gila hanjiki badi ma kulun no ma kalifi
1: abar dimba ya kirem ngafi nakana
0: abar dimba ya kirem no kirem mundu ayonga mamusa ka video na kanyiki musambila musambila
1: anam
0: musambila musambila mbeyi nana kanaki na uyagi same violence seri
1: tambaratu mbaratu mbara fini sakantu
0: eta nana tori
1: nam
0: muta mbaratu adang fura
1: e utang
0: illa ya musa to musa ya musa ah kalila to kana grada hinara wona tangra tanna kati yari sonon ka bolonda hinara wa bolon alkona ma kambira san kambi kambira san ina ma fana sonon
1: nam
0: mo anfi khakhli mi nam doko won ji ni rena la guinée
1: nam
0: o petition yala ka won wali comprendre ntanga wali suwira
1: nam
0: assemblé ne ne bar doko wa sigay halwa masara
1: nam
0: la guinée kha kolon violer la ne 20 ans 25 ans Nami
1: yo
0: kande mu bara nan to dede na kan inan to ya lo lo ah asike fure ma mi se fure ko ka fure mu ki suma
1: yo
0: akana da ri ki criminel ni la
1: yo
0: eh ala mo lo tiani ko ju ke la lidi son yi lidi
1: nam
0: wi ya fola lidi
1: nam
0: fana lidi
1: nam
0: pervers lidi
1: nam
0: ala gu lidi
1: nam
0: legi me gu lidi
1: nam
0: révolutionnaire lidi
1: nam ba ba ba ba
0: ni ala nabi
1: nam
0: guinée ra kolon ana gina di me ewa brésilien ngo ma e miller mi sema
1: ah affaire mi be
0: affaire mi be
1: affaire mi ngo be
0: affaire
1: mi ba be
0: pourquoi wa ma brésilien sofi
1: feu
0: era bu tori avant ngai ro bu nan so
1: yati
0: amwin ba ya min gaira a kata fe na ri tambalo
1: nam
0: ina rafi gara nan soto
1: nam
0: ya to mane gine na be wallala foma ina to na fami mutunde do mama iPhone sugai
1: akolo iPhone ne fe sama 11 million
0: 12 million
1: 12 million
0: 12 million
1: 13 million et telephone et toi ira image et toi image 4 million 5 million
0: amore
1: e ma bata mona
0: amore
1: angam wol fe atana sodi commande ne maso me yene kitung
0: na la na ki na ni ne les vendeurs de climatisation de coco tout le temps
3: I don't know. Nothing fissa. Yo, parce que Nathan, I get an enre violema, enre tongoma, avec item de be model.
0: Nothing for a body. No, you know, and then I get a tiffy. I want Mel Mara. Mekaba, you trees the money. I'll go on a soto. Incomprangi. A kame na winjama ayabu mire radu mira ayabu mire rau sendera a soto kana ga yakulu
1: he imana kolonde
0: imato na gbogbo na nana na na business na isi yetra so fi ku i ratu ki andira alamu na kam firima na gbogbo na na gili ka mudo ni tungo adetruma na ba asagule bilibili fara amire ga kobri kalamu adetrumi afindi pourko yama na to i ga fala na sendine yi kalimania ba adama yira
3: Ha
0: ala bari kuma dunia
1: yo
0: nabi
1: nam
0: abari kuma
1: feu
0: gina de mi rakulu akoko munyoma
1: feu
0: ifari na ikoko li dunia me maluma ne dunia ma
1: afika da foin
0: inga ni baba kuida me
1: nam
0: men ngai le wo defendu na kan na wo ma ginira anu wongeto ne re association ira fala dunia ire biri
1: nam
0: etangina ya khuma falama
1: nam
0: ne landi hakkeli hakkedi sebe kaska manga san yara e ga folo be mutingi ruana na ko muwa ma kelve nyakir na ma hanya tungu saka na yo na imoli tanna ba lanne ga konda ni 30 ans
3: droba
0: ibaran compra
1: yo ntenke ntenke afiga fo
0: na ira
1: ya ko ni fikire fanna ya ko si gife awuya mi se ma gbo mi se ma dime sa ma den de kay e ka khuru e ka sakra ya homa e bim dime de gbegbe ra suma tantanye menene o makaran de banko yenen neki ni ki gbegbe nana gi fe gbegbe nana kharan ande to ngoma e bore nan fo kharan kharande ne re lam ma emreti krama kharande kharande kharande sen da e kharande rabbe ne re lam ma emreti krama e fa la jimfan jimfan ne nan singi bra folo me ga kharande fo kora el fira ba nere el fikra ne me mulam me na kankare imam fa da magaw nanangi fe sembe gbori elama won lamba won ana sembe nan so karandi banki tan fankui souva na fala makarandi dimi be na fala dimi be sek karandi ensa karandi bare ensa karandi matiere keren nan nan dimi di tima krama a woli fala be a rafe fala be a fala bana iyo na misera ila meme misera ba ila meme misera bebe education civique et morale ane na meme matiere bin ekol la enfant sar bokui nanara
0: yo
1: nanan je fe gileri o ma dimema em sa fe kala ya ko em sa fe fema bar ma fala ma ne be ene wi gine gine em sa ma gine ma dutu ngi na ma tiara ma sem ma ne be ene ene gine ene gine ma dutu ngi misara ene gine ma dutu na mi ser ba ma gine ra etam mi ses to mona ku fo mole mundu no mo sto de na ku ene e man na ra ba seri mole mundu na ma asema etan gine iyo na misera
0: o tiri
1: iyo na misera ina masem mane be ina tungu e fale be itan di medina reki eto mo fe iyo na misera e ga me ga mabiri ila me ga me ga ku reme ko na eta min bru e ga me ga ku ma ina siga mo kerin ko mo referin ko tam mo siga ka bude kerin am fe kana firi am fe kana asaka ndi na faran dondi e ma dutum mane
0: e bi na mi banara
1: e ma dutum mane
0: a me mana tum na imi radi tinka fala fe abe kame ni khili na mati ka khili da fa fala mbe
1: yo
0: nga fala ginebe ibore mu dangi mu yura dunie dangi fi khadi barkhara
1: ibore khori nan naki
0: kono tan na ganni be tiktok ma
1: hey
0: tan na ganni be instagram ma
1: aha
0: tan na ganni be novelas ma
1: bore yan gamane
0: tan na ganni be nama na tan me yira e khadi yira diere na dangi witan no van dizana e ga comprendre kunu wani fala ba comprendre mane a comprendre mané
3: là il dit
1: non ah ben il n'a pas de comme il était
0: il n'a
3: pas fait la fin avec
0: qui
3: de sa rume
0: yo
3: eh là il dit non on gagne des colons
0: yo
3: a hadi gagne des
0: yo
3: ni sara na naï
0: ni
3: sara
0: yo
3: déjà abara sende abara masina be anda kan be les parties intimes c'est à dire mrimu daga a abel resa den re nga masibe idene neki I
0: kine
3: a nabir ngelifada ana ko tutu ana kan nafala be anu ikore ana kan mriyo na suru ya falambe mriyo na suru ya falambe awaji lohe teme di nafa tiere nara na ka 3 ans atofa ana ka angabe ana mamayo aliki kina ka khine masuri na kan barfa
0: yok
3: ana kan nabe parce que na lura faranga don seso
0: oh
3: ana kan na angabe ana mamayo ibarato gitonto na reki nana ngrinya masuri ana kan ya ine ka abrimula le ba amane le partisan ti bana ya ine abrimula abesu abesu abesu gina ngrinya masuri gina di na ka khamebe fabi gidi ya tira ana ka derbi ana ka be ya tina anu bilengi wanyi falarambe wansi kama ne komseria anu bilengi wanyi falarambe nana kade ntanya anna kade anu bilengi wanyi falara kafindi bayi sokera epi amona anakanyira didi mkina kandidi ragatari nagina amona kasiga anaka afra naka mkibe meni anaka fenu madito jilara dokobore fafla ade etanga febo
0: kika
3: febo
0: ayo awa ibara
3: ki khinya ya yole na kanke ya muna
0: kare madutu ya gina madutu ya gina madutu ya mmaku ya ira
3: ana ka kanke ay khinya ya mun gina ka pe khinya mun du suri i ga sebo ibarato mkhe kha kulu birin lamane akha masse akha dibe amara ya musala wendi ali di khamenara afalabe ina ka gina ka iki
0: ira mama di
3: aha
0: asiga ne hopital to
1: nam
0: ano anga
1: nam
0: Atos ya lana ra desabie.
1: Nam.
0: Docteur nana Guinée nana docteur Guinée. Anon kame. Petit nana na mun desabie ma. Docteur na pourquoi nana no Guinée na bi. Nu ala. Ya tirun kel ala ra Guinée na bi.
3: Iyo.
0: Ana docteur ita na examiner ma.
3: Iyo.
0: Amudi sa tan so tordi.
3: Iyo.
0: Ana 15 ans nan ku iki.
1: Iyo.
0: Ana ka no a Guinée ma ma to ma.
3: Ala di. Sa fate. Bira nga mu daga ma to.
0: Docteur na be. Ana me ye ni danda ma na ka no docteur. Itanan lay kandanda kalu kun tangga duma bangga wante bani ye nabi anak kamu noma
1: anak tanon di
0: docteur
1: 15 ans
0: ana
1: yele a ba 15 ans
0: kuna ta yo akolanga discours na kan fala ka be bangi ina me mba ya gori
3: yo
0: ala ngamu amutima asanjide anga ya gori
1: afika point
0: anga na ga be bori biasa na ga anta na langi maga na ga de nga na ga mu maga ma ana papa na ga ma sutra ire itang
1: abara ebar nyandi tandi imuno me khadi ma khameta ma khadi ta fa
0: tu sais à chaque fois à chaque linan testema a comprend
3: yo
0: abara
1: arabama
0: arabama kama arabama ibara comprend ina ne so masem gibe ana ga be mbara drusi lo won ni nali question di poser
1: we variation baba
0: mon nyonga madimi un message na kan dangi ma e ma comprend
3: e comprend
0: ba e comprend ma
3: e comprend ma
0: TikTok ni lowela sini Facebook bari ke gagle ka le fa
3: lai dunu ali di khamenara ama sabe ina ga gina ga ki
0: yo
3: ina ga beresemu ya
0: beresemara
3: ibere ya khili masabe
0: yo
3: ya fele bena ga makolo respect ya fele madi foot so sori
0: yo
3: i ga bingena ya
0: yo
3: gi bingena ga ki ya ra mini mane tu ko li fu ya ra so mi ma masukuma parce que gi le ali khamedu medi et non ma e so violede
1: ya mama
3: e problema
0: ya mama
3: wa khaje matinka ndina ga mfolo wo yende wa matinka parce que gi na ga ki na ra ba do ko bore na he ge tinka fefi atakula na kana bafi kula na kana basi di gine nuluira alu wafla ka kina ibore nara amma tinka ina gani sige equal ali ibore gine nara ani ha slip to chef inu fa banka falambe inu naro dari khadira wallahi ala baba na yete birara mane mama papa baran gore gari afala mane be
0: afala mane
3: afala mane be
0: afala mane me tamuna wingi o madi khafe won ta nyongoma mbara ro sul l'école abarignon mbande fi mama abarignon asaki climatiseur fari na barignon telephone sou fany sou kay ay tang be barignon akui fe na ham na education vrai la nana nawe mfira duerera
1: inu waya be
0: inu waya be
1: on pose alori igori inu conseil fama
0: mais on a pas le temps on a pas le temps
1: réseaux sociaux in a to ileri in a hari de fangi in a seri matufi e bi ni yele
0: ya me mana to musambila musambila a go mama
1: gisa ye munta musa ko
0: wo mu fe kana mu musa represente ki
1: munta musa ko ni bara kana
0: mu musa represente amu yo represente ka ayete kan yuge na represente ki personne responsable de ça ka tangundi mara abama ke angamake angamu kombi mama ababa mkombi mama atanna kan narabaki khakili na beto abaga nyenye fu anun solomanani la le responsable am musa yo representer ri ayete kan na representer en tant que criminel alanna ga sanctionné kono ide di fanyamu afanyamu tare makoko manye tanu koko boyi kitu forzera na
3: la du no kokolo ko ma radio yelerbe ngoy giga mo nukle enu di huto
0: mujambila
3: kaka mo kaloni die ple mane yena yakama yenu ta alaga enyin ba alaga e wulo ma alaga ba ple pa omume ali lali yemo e ka gati nta na ka fele ma won tangine be wonna won madi gine findi won borira ali doza naraf afala be mhini ide na kaiki bidin ga mulla ma sumbu se ndaga ni sumbu ma hi sumbu itigina ma basta le internet ma munna to ri dua re deli kinya minyi ana gine ndeira na terra so ma dua re de ita fori na kana ki bida kulo ade no gwenara ide na kana ki ina na so ma dua re gbeli de dok wa ma se o gade be ina ga ide na kaiki i khinye a ano
0: i
3: mankiti berese woneki ano tutu berese ba kwadu wanyira suoni ikhadi de kama ena reina ga ibinge iga respe iga iga binge gibinge na ga iki mkiyo na maida
1: awa yeri wakti bara wunsuku ntang nao matrumatika mwane mwane ni wale saa turumatika wumaradio keremantela donk temunde umanfa mnarlande wasalam
0: kaibela dene mfu kabwe ankasi mandi mbrema ika ya mwulitre na teknisi mwana di alama mena siya mwana ka aifu ka gida la ku anna sinyo ya badu kala tenene makasi talatama ani araba ni ala sonama anna nyoyo watibule wasalam.